Ano pistag na ceng sor Mahanaila? Ano pesag yan Mahanaila? Di Loji. Assalamualaikum ngaden sarang iceng. Kayong lagu na gadis manis Kalimantan ti Adela. Salam kasada. Gadis manis Kalimantan gadis.